0: yamu bibre bituru ni edi nka ho
1: enso otumi ye
2: otumi yo otumi yo
0: danu ni ndibi eduru mrebi ya kansela me se me for microphone to ona me nenye de
2: otumi ye otumi yo
0: yebusa the cancer Mary said obabunu Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwane be pia fraba na Mary cancer bi wo se e paye den na ayeye na bofo ne cancer ne se ho hon konkron na nkasa be babu putu
1: yes
0: tresa wo to me yo.

Sina sinya mino. Yes. Dio owo to me ano. Owo to me o. Owo to me ya. Owo to me o.